0: nyumba cia mwanya muno muno makiria muno gutoro ismwagi roboretago utugi nathani nyiki hau mbere tu muno mudogo tu mudogo ere jamira atwira kirathimo giaku ndagikinekira mundu ungi ni twacokereria nda ikumi na imwe itigaritie ndagika ithathatu mutambo-ini wa Ukina FM roboto ngatho cia mwanya muno makiria mudogo tu muhoro wa cucu ngona ni ukinyite ukanjira praise god from kamae twi mutambo-ini ngatho cia mwanya muno makiria mudogo tu dr hook ngatho cia mwanya muno makiria ukanjira twi hamwe muno mwena wa gikuyu ngeithiria mudogo tu monica bukinya na mudogo tu kimutho left kezi ya gitau na wakamanu wa kirere ngatho cia mwanya mudogo tu ngajeni wa githiga kwerwo atia baba witu ukanjira ni warahukite ukanjira ni njarahukite good morning mudogo tu samuel maina mataigo ukanjira ni warahukite ngatho cia mwanya muno makiria mudogo tu moles kana moris we were gai ngatho cia mwanya ukanjira kurugo itu musa mucha cabras twi mitambo-ini ngatho cia mwanya mundu gwitwo samuel maina mataiga ngatho cia mwanya muno makiria onawe ukanjira ni warahukite kama musenago ukanjira good morning jerry kuma kundu gwitwo kagera mwiri agatundu ya kenda ni twarahukite ngatho cia mwanya mundu gwitwo george bote ukanjira gakoe ni twarahukite ngatho cia mwanya mundu gwitwo dirago wa famco ngatho cia mwanya muno makiria ukanjira sagana mwena wa kirinyaga ni twarahukite mutambo ni gukena fm reboto mundu gwitwo wa ithira njiroge generator ukanjira good morning ni warahukite mundu gwitwo monica ngatho cia mwanya muno makiria mundu gwitwo kimutho left ona mini ndakuona ukanjira ni warahukite mundu gwitwo jared ni ndakuona ukanjira ni warahukite kimutho left mundu gwitwo isaia ngatho cia mwanya muno makiria guka pc mundu gwitwo muheshi wa mary ngatho cia mwanya muno makiria mundu gwitwo ugwitwo atia mundu gwitwo pastor mike ni warahukite na ni wega muno makiria tondu citigarite tu ndagika ithano ngorwo ngikwamukira thiini wa ithe ria kieri ngatho cia mwanya muno makiria mundu gwitwo kizia gitau ngatho cia mwanya muno makiria wakamano wa kirere ni ndakuona ukanjira wi mutambo-ini ngatho cia mwanya mundu gwitwo janet kanyoi ukanjira ni warahukite kundu gwitwo wakungu darago wa nyandarua county ngatho cia mwanya muno muno makiria ni ngucemania na mundu gwitwo mwaura manchester kuma kundu gwitwo mountain view ukanjira ni warahukite ni getha turathimwo mundu ukunjira atia kama musenago ni ndakuona undu umwe na mundu gwitwo samuel maina mataiga pendo wa ndija ni ngukuonete ukanjira kundu gwitwo makwa gatundu ya rugongo ni warahukite uranjira no gukena fm reboto ngatho cia mwanya mundu gwitwo mzee mwangi njogo ukanjira amen mwana tutetu burane nene ngatho cia mwanya muno muno makiria kuma kariobagi njarahurira jesi othe ya maruti na arimu na arutwo othe marahuke guku no heho ni karuruma hehore ke ngwire ni nyiki no praiti kaheho ni thirathiraga na tugukithie nayo uguo ikarite kiria tugwika no gukihumba indo cia gutwikira rugari ni tondu no kimera na nikihitukaga itigarite ndagika ithatu na ndagika ici itigarite ithatu kiria ngwika nigo kwa motivation ya muthenya wa umuthi motivation ya muthenya wa umuthi niki ni ati kirathimo kia mbere kia muthenya gikoragwo kuhumuka kirathimo kia mbere kia muthenya gikoragwo kiri kuhumuka wokira wahumuka wewe itari-ini ri andu aria ngai arathima ari muthenya wa mwambiririo wiki ino miamukire na ngatho start your week with gratefulness with a thanksgiving heart and a focused mind ni tondu ngai ni arikia gukwekira thimo ikinya rĩa kerĩ tũbatiĩ gwĩka nĩ kwamũkĩra kĩrathimo kĩu kĩa mbere ngai atũtuga nakĩo na ngoro cirĩ na ngatho tũtekũrora maũndũ maiki tũtekũrora matanya maiki tũtekũrora mathenya maiki aca twamũkĩre mũthenya na ngatho twarĩkia kwamũkĩra na ngatho kĩu ũtanyĩte wiki ĩno ũkĩhe focus start your week with a grateful heart and a focused mind warĩkia gwĩka ũguo ũcoke weterere ngai warikia gwika uguo ucoke wiki atia weterere ngai maundu ni maingi muno makiria matuhumbaga maitho tukaga kuona irathimo turi nacio nyiki tukaga kuona maundu maria ngai atwikiire tukaga kuona kundu ngai atukinyukithitie tukaga kuona we urateta ni tondu wa nguo imwe kana kiratu kimwe tiku icio andu maundu maria menamo matiroraga mwihumbire wa andu matiroraga andu aria maroraga ni andu aria maroragwo ni andu aria marathii interview andu me mihang'o matitindanagirwo nao niki ni tondu andu me up and down makirongereria kana magi focus na purpose kwoguo ndukae kurora maundu maiki maria matuhenagiriria the back of our minds magatwira as riu nona uria guikarite tigana maundu macio kirathimo kia mbere kia muthenya ne ati ni wahumuka kiu nikio kirathimo kia mbere kia muthenya na warikia gutaukwo uguo amukira muthenya na ngoro iri na ngatho no tondu uri na purpose gia na forecast might ni thaa ikumi na imwe cia rucini twacokereria tukwamukira ndungata ya ngai Pastor Mike ni tondu wa urutani wa kindu gigwitwo purpose
1: Embu County, uri Manyata, Runyenjes, turanyitanira thiini wa 92.8 Gukena FM gaka ni gaitu Ugikia o milioni mitaboini ya Ukena FM thaa ikumi cia rucini nginya thinacara
0: ngakwendia muno makiria na makiria muno ngakunyita ugeni nyitwe nawe njitagwo Njeri wa Njenga tutwarane kinya thinacara cia rucini
1: mwihoko na kiirigiriro
0: ndukaigwo kimaka gia na hinya na kumiriria no.

0: cia mwanya muno makiria muthikiriria ni ci handa thina sara cia rucini ati ndukamake mutugo wa ngai ni guturathima ni kega ni thina sara cia rucini muthikiriria ngatho cia mwanya muno makiria cugoria werwo ni Pastor Mike ungigwa ati umuthi ukwe ngoro wage kumira weka papas weru na kinya wina rwaku ngai witwaro tuteithia muno makiria ni thiracara ni cihanda riu ngutige moko-ini mega matabarira ya gukena rucini ndungata ya ngai ri barabara wa kiritu mundu gutu Bwana Francis digital team itugaritio ni Bwana Gikonyo ni njeru wa Njenga karu wa Kirinyaga rubonero ingi na top mohoro na moni ta uria meguthie na mbere magitukinyagira na gaikamba wa Mwaki tondu itigiritie sekondi cihande na ndagika imwe riu turugeitha twamukire mohoro tucoke turike ukena rucini bye bye God bless you wasemanie nani njita njeru wa Njenga ngai enda tucemanie muthenya wa rucio thaa ikumi kinya thinacara cia rucini ngatho cia mwanya niwe watwarana hamwe nani ngai akurathime agwike wega kwambararirie muthenya waku gia na hinya na umiririe ni gukwagira ni kwagirite thiini wa witikio urabatara kuma tu ugacemanie na wega wa ngai bururi-ini wa aria mari muoyo ni thinacara na ndagika imwe
1: Nyandarua kaunti yothe engineer mirangi-ini nginya Kaimbaga 92.8 gukena FM gaka ni gaitu ni thinacara na ndagika imwe Kena News.
2: Tuka Kenya kuregwo nginya ni matatu ciothe ikarega igakorwo tukuagwo ni nduthi
1: mohoro mathuthuria na macunge wega
3: njumbe gitugi gutire thukuri ona imwe itari na bambu no mioro mioro tu
1: kuma thiini na nja wa bururi
4: turonire Kindiki professor akiruga ngiri na muici
1: maya ni mohoro ma gukena FM
5: ikinya ria Kenya kuhoka mweke gaukana nyito ogeni macindano ma mahenya ma mwaka wa 2029 World Athletics Championship nilitetairwo na njĩra nene na minista ũgitĩri wa thĩinĩ wa bũrũri Kipchumba Murkomen na nĩ thutha wa ndeto kwĩyumĩria hĩgĩkuruhania bũrũri wa Kenya na mamwe ma mabũrũri marĩa makoragwo magomeirwo nĩ thĩna wa ateng'eri gũtũmĩra ndawa cia gwĩkĩra mĩkiha hinya rĩrĩa magũteng'era akiuga ĩno nĩ ndeto ĩtarĩ na mũthingi ona nĩ ndeto ĩtarĩ na mũhu anyititami thekta-ini ya githomo nao ni moritie thirikari kurekereria kigina gia kunyitirira arutwo a university mwaka wa mbere o riri kuri na githagathago gikoni mutaratara wa kuriha na kurugamirira arutwo kimbeca mathomo-ini ma university na ni arutwo aria maingirire university mweri wa kenda thutha wa mwerekera wa president bunge ona kwa ihinda riri ndirirahetukia watho uretwo tertiary education placement and funding bill uria ni wa gucenjia kaimana mutaratara wa kurugamirira arutwo kimbeca mathomo-ini mao President William Ruto arĩ na rĩthugunda rĩa kwendia ũtonga wa kĩbũrũri marĩ na mahiga ma goro marĩ na gũkũ thĩ moĩkaine ta Nobium marĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kwale na makĩria itũra rĩũĩkaine ta Mlima Hills na ndeto ĩno hithurĩtio nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua akiuga nĩa mũigana wa matirilioni ma mbeca nĩ ĩratanywo kwenderio kambuni ĩmwe kuma kũrĩ bũrũri wa Amerika na ndeto yake hanĩ atĩ mũingĩ kuma mwena ũcio kwa ihinda rĩrĩ no gũthugunwo marathugunwo nĩ thĩna oro ũndũ ũmwe na ũkĩa mũnene mũthunge wa kĩharo ndĩndĩ nyoro nake nĩ athonjeire president William Ruto akiuga nĩ abatiĩ kũheho ũrĩa warĩ president wa kana wa bũrũri Uhuru Kenyatta gĩtĩo na no rĩrĩ akoretwo akĩmũtharĩkĩra mahinda kwa mahinda Ruto akiuga Uhuru nĩ ũkoretwo akĩrũgamĩrĩra atongoria amwe a mwena wa mũngathanĩro arĩa marahaka thirikari yake ndoro kĩmbeca akĩaria arĩ kũrĩ mwena wa Kĩnangobu kaunti-inĩ ya Nyandarua Nyoro augĩte Ruto onake mũthenya ũmwe no akauma wabici na kwoguo ũrĩa atangĩenda gũkanagĩrwo gĩtĩo nĩ arĩa angĩ onake kagire president Uhuru Kenyatta gĩtĩo rĩu atongoria ha kĩama kĩa Jubilee kuma kaunti cia Naikuru, Nyandarua, Embu, Nyeri na Murang'a nĩ morotete mũnini wa kĩama gĩkĩ Jeremiah Kĩoni oro ũndũ ũmwe na ũrĩa warĩ mũmbunge wa Nyeri Ngũnjiri wa Mbogo akiuga nĩo makoretwo magĩakĩrĩria ngucanio oro ũndũ ũmwe na njatukano ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩonekana kĩama-inĩ kĩu matongoretio nĩ Charles Mburu kuma kũrĩa kaunti ya Naikuru atongoretio marauga atongoria acio erĩ nĩo makoretwo makĩthagathagia kĩama gĩkĩ kĩa Jubilee kũrĩ nake Uhuru Kenyatta nĩ atanyĩtwo kũheana ũtongoria wa kĩama gĩkĩ na macio nĩmo mohoro kwa ihinda rĩrĩ niĩ njĩtagwo Gaikamba wa Mwangi
1: Gukena FM

0: Dragon na naikuyo the metabo 92.8 Gukena FM gakane gaito Gukena News
1: toka Kenya kurego nginya ni matatu sio the ikare ga igakoro tukuwagwo ni nduthi
0: mohoro mathuthuria na macunge wega
2: jobe getuge utie thukuri one emwe itari na bambu no mioro mioro tu
0: kuma deine na jwa furuli
3: dronire kindiki professor akiruga giri na muisi
0: maya ni mohoro mago Kenya FM
4: president wa kana wa furuli huru Kenyatta no athiete na bra guteterwa olere koretwa giokerirwo ni president William Ruto na togoria age thirikari-ini muige kuma gitaro gia gatagata ga furuli marauga president na togoria ge kuma thirikari-ini kiria magirire gwika kwa hinda riri ni kurongoreria kuhingia maundu maria merire muingi hindi ya kambeini
5: tie takone guthie uru akire no ruri ri anaona guthie uru aria ri mukagwa ati ni sponsor andu ndu ndu akunyiririo ni maisha ri mumururuka ri mukagwa ati ni uhuru ratoma na ti uhuru
4: gavana wa kaunti ya Laikipia Joshua Irungu nake haugite kwa hinda riri ndakunyita mbaru mwena oro wothe agwikara gatagati ndakunyita mbaru president William Ruto gukana thurwo ringi ona ndakunyita mbaru uria ugakorwo ukiriruka bendera ya mwena wa mungethaniro Irungu augite mbara cia kindu riri iria cionekanire hindi ya mbara hau kabere nicio icangeire harĩ gũkinyanĩria itua rĩrĩ rĩake na makĩria akĩgeria o kũrĩmĩra ũrũmwe na thayũ thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia ĩrĩa ĩkoragwo na mũingĩ kuma ndũrĩrĩ itiganĩte ekwĩrwo ĩrĩ kwa hinda rĩrĩ mahingĩrĩtwo kang'ũrio metereire kũrũgamio mbaũ-inĩ cia igoti na nĩ thutha wa kũnyitĩkana abirigicani-inĩ ngũrani cia maabitha a borithi gũkũ Nairobi na kũrĩ mwena wa Thĩka na bangĩ kũhithũkio mwena wa Buruburu mũtumia nĩ anyitĩtwo harĩ na mĩthogoto 12 ya bangĩ ĩhithĩtwo jaketi-inĩ yake horo ũndũ ũmwe na mũgate-inĩ wa bofuro ndeto ĩrĩa ĩcũngĩrĩria nginya kũnyitwo mwanake kũrerĩkana marĩ ndũgũ ya kĩwendo kũrĩ mwena wa Thĩka nake mũndũrũme nĩ anyitĩtwo thutha wa gũcongoire na mũtwarithia wa bodaboda thutha wa gwĩthara nyambo-inĩ ya maabitha a borithi ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩria kũhithũkio kwa mĩthogoto 30 ya bangĩ horo ũndũ ũmwe na kiro ingĩ ithatũ cia ndawa cia kũrebia tabu ya kĩrĩu nĩ ndeto ĩrathiĩ hĩmbĩirio mũthenya oro mũthenya kuona nĩ ĩrahũthia maũndũ matiganĩte thibitarĩ wa Aga Khan onaguo ndũtigĩtwo na thutha harĩ kũhĩmbĩria ũtũmĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu na makĩria robot ica ikuhĩ thibitarĩ ĩno ĩkĩhota gũkinyanĩria ũthĩnjani thibitarĩ ĩno ĩkĩhota gũkinyanĩria ũtungata wa ũrigitani magĩtũmĩra robot ĩrĩa ĩretwo robotic assisted ovarian cystectomy kũrĩa mũrwaru ũcio arigitĩtwo thĩna ararĩ naguo wa njĩra ya ũciari na no thikũ nini kuma mweri wa kanana ningĩ no matabanĩtie ũthĩnjani ũngĩ kũhetũkĩra mũtambo ũyũ wa robota magathĩnja nake mũndũ warĩ na thĩna na nyũngũ ya mathugumo Dr. Elkana Omenge Orango akiuga nĩ ndeto ya gũtũngĩrio kuona rĩu nĩ marĩhotaga kũrigitĩra atumia gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya matagũthiĩ thabarĩ ndaya na makĩria makayani ũtungata wa kĩrathi kĩa igũrũ na macio nĩmo mohoro kwa hinda rĩrĩ niĩ njĩtagwo Gaikamba wa Mwangi
6: Anja kukuru kakara o muthenya o kiaco urakohora busta na lebotom motiveta wa mahasa uyu aria
7: iwa ngurangi gwitatu iyo twega ukamenya hau uri akorwo tigwo gukumwo hau ni hega na
6: tigagwo

0: abanyukwedayo. Oh yes, oh yes. Maudonge hokane mega wega tawega. Jameni, jameni. Yes, na ukiririkana no twathiĩ na mbere gũkũnengereria mĩkari haha nĩgetha tũgũthondekere wiki yaku, tũgũthondekere mũthenya waku. Na nĩ ngwĩrire o ũrĩa ũragũra tigiti nyingĩ, let me tell you, noguo ũrongerera mĩeke ya kũinũka na mbeca baribari. Mũndũ wetwo John Gĩtahi nĩ ndakuona, congratulations. Boxi namba ithathatũ ũmĩgũrĩte maita ikũmi na merĩ na nĩ ndona nĩ waheo ngiri 140 tũkũhũrĩra maita na igĩrĩ ciũke ngiri 280. Yes, congratulations. Kĩo gĩaku gĩa gũthaka maita maingĩ hoi no kĩrakũhe mbeca. Nawe mũthikĩria wa tigia ndagĩka ingĩ ikũmi, angĩkorwo nĩ ũgũrĩte tigiti ũmwe ongerera ũngĩ ũmwe, angĩkorwo ũgũrĩte tigiti igĩrĩ ongerera igĩrĩ ũngĩ ũmwe, o harĩa hothe ũrĩ, o ndagĩka ndagĩka ici ikũmi ciatigara, ikara ũkĩgeragia mũnyaka waku, tondũ ĩkĩgũtha wega thaa ithano. Twĩna andũ ana makomba kũgũthwo o mũndũ ciringi ngiri magana meri ma mĩrongo ĩtano. Koguo kuma haha mũndũ ũkũgũra tigiti nyingĩ harĩ box ĩyo acagũrĩte, I'm telling you, itamũsaidia kupata 250k ona angĩkorwo box ĩyo ndĩramũhe kĩndũ. Yathimo thikura gwa star 447#. Yathimo thikura gwa star 447# star 447#. We ogeretie munyaka waku coka okuo rĩngĩ, gũra tigiti ũngĩ ũmwe, ongerera tigiti ingĩ igĩrĩ ithatũ inya ithano ithathatũ, tondũ andũ arĩa mathakĩte maita maingĩ ta mũndũ ũgwĩtwo Mace Wanjikũ Mwaniki athakĩte maita ikũmi na mũgwanja orĩndĩ nĩ ahetwo 108,000 tũkũmũhũrĩra double. Maũndũ magakorwo makĩcaca. Onake nĩ wĩ haha mũtambo-inĩ, wĩ mwega?
1: Nĩ kwega
0: biũ. Na niĩ njagĩrĩte mũno ngetwo Gĩtahi wa nguo gũkũ nĩguo ũkene FM Rainbow Top. Wee magwĩtaga atĩa?
1: Njĩtagwo Hana Jeri Maina.
0: Yes, Hana Jeri Maina, wĩ mwena ũrĩkũ bũrũri ũyũ witũ wa Kenya?
1: Ndĩ Kinangop kwa Waru nyingĩ.
0: Nĩguo, nĩguo, nĩkĩĩ wĩkaga mwena ũcio rĩu?
1: Gũkũ rĩ?
0: Ĩĩ.
1: Ngoragwo na supermarket-inĩ, nĩho ngoragwo nyandĩkĩtwo.
0: Okay, na nĩ ndona nĩ wathiĩ kũrĩa gwa star 447#. Wacagũra boxi namba cigana?
1: Ndacagũra boxi namba ithano.
0: Na boxi ĩyo tondũ nĩ ndona nĩ yagĩkũhe mbeca, ya kũhe mbia cigana?
1: Yahe surprise nene mũno, ngiri 880.
0: Ũngĩhũrĩrwo times 2 ũngĩigua atĩa?
1: Ũngĩigua
0: wega biũ biũ mũthenya wa ũmũthĩ. Icio 88 nĩ waikĩrio? Mbeca icio nĩ waikĩirio?
1: Already nĩ ndona ka message.
0: Rĩu nĩ ũrongererwo ingĩ ta cio? Ũrongererwo ingĩ ta cio? Yes, tondũ tũraneana double double.
1: Nĩ ngai.
0: Ũgũthakĩte maita maigana?
1: Mũthakĩte maita mana. No ndina gĩkua ngoro, ndauga mothe no nginya nyume na kĩndũ, tondũ ona nyuma mũharu mũno.
0: Bas, Ngai nake nĩ mwega, rĩu nĩ wagĩteithĩka. Congratulations.
1: Thank you.
0: Asante sana, na ũgĩhunjie ndeto ĩyo njega kuma kũrĩa mwena wa Kinangobu. Yes, Kinangobu ira kũrarĩ na iũndũ cirarĩ kuo. Ndĩ nyoro nĩ arathiĩte gũcera kũu mwena wa Kinangobu, na nĩ ahetwo mĩkana akĩrwo ndageke mĩcemanio kũu nĩ gwakwe Nyathuku, nĩwe mwene mũgũnda wa Kinangobu wothe. Nĩ Kinangobu ĩrĩkũ ĩno? Icio nĩ tũkwaria ithaa rĩ rĩngĩ. For now, ndagĩtarĩ atanaingĩra haha, nĩ ngwenda kwamba gũkũnengera Ngwamũri ya Aniko. Ngwamũri ya Aniko nĩ mbeca Aniko akoragwo ahetwo haha. Yes, tugaga tũracigũtha one touch, tondũ ũbatiĩ gũthaka rita rĩmwe tu, na mbeca ici iratuire irĩ ngiri ithano, no nĩ tondũ wa gũgũtetera iroka ciringi ngiri ikũmi. Rĩu koguo ndĩna andũ magana merĩ, nĩ magana merĩ kana nĩ magana matatũ? Ĩyo nĩ magana merĩ, ndĩna andũ magana merĩ marenda kũneo Ngwamũri ya Aniko ya ciringi ngiri ikũmi. Angĩkorwo mandĩ ĩno ya tarĩki 21 nĩ ũwĩ ngiri ikũmi no igũteithie, mandĩ ĩno ya tarĩki 21 nĩ ũwĩ atĩ ngiri ikũmi no igũteithie, nĩ ũwĩ oma ngiri ikũmi no igũteithie, nĩ ngwenda ũgũre tigiti ũmwe peke yake. Gũtiramakania kana wanagũra rĩngĩ, gũtiramakania kana nĩ ũkũgũrĩte kana ndũkũgũrĩte, no ngwenda ũthake rita rĩmwe peke yake, ndũkongongerere, ndũkarutarute, ũinũke na ngiri ikũmi hau hau. Oya thimũ yaku ũkanyakanye star 447#. Ndĩenda ngũhe ndagĩka mwandĩke star 447#. On to your marks, get set, ũikare standby nĩgetha ngũ surprise na box ĩrĩa ĩna ngiri ikũmi. Surprise box ndio nataka nikwambie. Koguo andĩka star 447#. Wenda wandĩke star 447#. Ĩno nĩ surprise yeni surprise box eha andika star 447 hash mudwa wothe by the way ona we mutongu ate we nacio ona we muthini ate we nacio ni njega tondu riri wina shilingi 40 hau na itingi gutethia itingi kurea rent itingi kurea school fees ti undu munene ingi gwikira koguo nie ni ngwenda woe thimu woya thimu ukuhinya star ukuhinya star 447 hash ukuhinya star 447 hash ukuhinya star 447 hash ukuhinya star 447 hash wona wahinya star 447 hash rewu uga okay usagure box number 1 uga okay usagure box number 1 uga okay usagure box number 1 are we together surprise box ne box number 1 kogo agikoro ni uwe siringi giri 10 no igutethie handu ni uwe siringi giri 10 no igutethie murata wakwa rewu ambe urugamie maundu maria mangimothe wabe ureke ngai agutungatire na akone siringi giri 10 na ndakwira surprise box ne box number 1 isi ni cia mundu wanageria munyaka mundu utare wageria mundu kugeretie mundu utare wageria as long as ni urajigwa utira makane kana we mugikuka na we mubebu kana we mukarejini kana popote pale ulipo this 10k ni yako just dial star 447 hash select box number 1 bas hapo kuna 10k yako giri 10 siako na deda ogure tigiti umwe idhari ili tanadhira kogu ni gweda we hikage ni gweda we hikage mithi kiri yao kena todo kamweke kaka dogo kona ligi lidikana togo ni adoma gana mere vei ni wagwa muri ya aniko yu kaka oitha oitha ona kono tuhea duiga narimwe dhaisi dhaisi kio ni kio gekeno gea kwa kogu wali isi dakura nesia mudu wawe mudu ano kagu kuna mudu tali woka niowe kamweke kaka akahudhile wega kwetukira star 447 hash ni kwetukira star 447 hash isi nyona aginya mudu tali wageri ya maigirete goko na maka inuka nasio wana unu diyo nado maigira goko na matri mageri ya ligi ni doona mudu kugele tina hale kafe na jire mudu kugele tina hale kafe ona wagura box yo number 1 bo maitama kumali odhaki teno marogo gerereka points ya kuno ilo gerereka tali ubesa isi ilahe anu giri magana meri mamiro gwetano ni points italago point isi yore ni maitama lea odhakite kogwo ogitha kalita le mwedogi expected ni ukuinuka na giri magana meri mamiro gwetano asa gwiraga mwedika kwa sika tugu ni kwejera noto dunu no wakeo kamweke haha gaku inuka na giri kumiri ni waheo kamweke gaku inuka na giri kumiri doge kahodhile wega wayadhimu uhinye star kano kanya kanya star 447 hash ni star 447 hash uinuka na guamuri ya niko star 447 hash star 447 hash uinu kena guamuri ya niko na ne guamuri ya sirigi ege nege sirigi giri sirigi giri ikomi nedona ado ni machanga muka matogoletio ni jude wa irimu congratulations nuagudho giri ikomi in fact jude dare igira kukulegi we dare igira kukulegi na nuona ni alathi muna sirigi giri ikomi Juliet Masharia ona edo wa igira kukulegi na nuaheo sirigi giri ikomi nedona mudo uri hao kukulegi mwenye kawa kemaita imanana da kuheto kido aleto Jaden Dirago na keneheo sirigi giri ikomi Steven Madheka giri ikomi Joseph Maina giri ikomi Phyllis Wairimo giri ikomi Fidelis Dungo giri ikomi John Musioka giri ikomi Sarah W. Joroge giri ikomi John Mutheru giri ikomi asio ni adu ikomi magothi tuwa mudo do giri ikomi ikomi ikomi negwa muri ya aniko direda ado taiga na rimwe direda ado taiga na rimwe na netuka ni hale plus 1 minus 1 yes kwa ikora no agura box na bemwe lita rimwe no ogerere tigiti wa keri yes ni hale allowance ya plus 1 minus 1 ogerera tigiti wa keri na ihenya ithari tana thira ogerera tigiti wa keri wina daike mwe ogerera tigiti wa keri ithari tana thira thiko wa star 447 hash tulenda ado a bere igana rimwe giri 10 maheto ado ikomi yes onako ndo na nemogerero age mudogo to John Mwagi Lydia Nigeri Eric Maina John Gikoi mudogo to Peter Kagiri mudogo to John Mutai Peter Dirago John Muga Charles Maina Armstrong Dungu yes na mudogo to Charles Wabugu asio ni ado age ikomi acio ni andu mirongo iri kogwo gwamuria ni kono irathi wega gwamuria ni kono irathi wega na ndagikwira we wagura tigiti umwe kondu no na ngiri 10 ongerera tigiti wa keri ongerera tigiti wa keri ona wagata tudugiritio kogwo ni gukwenda gika taige 10 ah dakika ige ithano sorry gukwenda gika ige ithano dakika ige ithano weretha gwamuria ni ko weretha gwamuria ni ko ni wagura tigiti ucio umwe gura tigiti igiri faster faster idhari ria thaithano inuke na ngiri 10 gura tigiti igiri idhari ria thaithano yesu inuke na ngiri 10 ona uta giretie munya kosho hari hari box number 1 gura tigiti igiri mudu othe uku gura tigiti igiri idhari ria thaithano hari hari box number 1 nia kuinuka na siringi ngiri 10 na ni adu 80 adu 80 nawe uku geragia munya ka waku hari box yo uku geragia yes just make sure box yo ni wagura tigiti igiri tukithomero mohoro just make sure no agura tigiti igiri tukithomero mohoro kirega tumaguire ugwo niki tondu tigiti icio igiri ukugura ithari ya ithano ni cio irakuingiria thini wa draw ya siringi ngiri magana meri ma mirongo itano koguo ngia akugura tigiti icio igiri ona uguthakite maita meri matatu mana matano kana ikumi ngiri magana meri ma mirongo itano ni mworanwo na ngwamba gwetha andu ana nigetha maundu maikorwo marĩ sawa sawa ngwamba kwamba gwetha andu ana nigetha maundu maikorwo marĩ sawa sawa koguo ithari ya ithano tigiti igiri kare hari box number 1 ikuhe ngiri 10 tigiti igiri hari box iyo ukugeragia munya kana hau kabere we uguthakite ikuhe ngiri magana meri ma mirongo itano uria ugwikana ndumiriri iyo ninjui mundu mugithe muhera uhoro niwe uu yagikorwo ni urakienda gwiteithika muthenya uyu wa 21st September twarikana ni kuria gwa star 447 hash twarikana ni kuria gwa star 447 hash ni star 447 hash wefage leo ni hindi turatua matua
2: mifutete ni yothe ya Kirinyaga County ni turaiguikana kugerera 92.8 Gukena FM kani gaitu Gukena News
3: tukakinya kuregwo nginya ni matatu ciothe ikarega igakorwo tukuagwo ni nduthi
2: mohoro mathuthuria na macunge wega
4: njumbi gitugi gutire thukuri ona imwe itari na bambu no mioro mioro tu
2: kuma thiini na nja wa bururi
5: turonire kindiki profesa akiruga ngiri na mwici
2: maya ni mohoro ma Gukena FM
6: president wa kana wa bururi Uhuru Kenyatta no athiete na mbere guteterwo oriria akoretwo agiokerirwo ni president William Ruto na atongoria angi thirikari-ini muingi kuma gitaro gia gatagati ga bururi marauga president na atongoria angi kuma thirikari-ini kiria magirire gwika kwa ihinda riri ni kurongoreria kuhingia maundu maria merire muingi hindi ya kambeini
7: tie ndakone gwithie uru akire no ru riria no na gwithie uru aria ri mukauga ati ni sponsor andu ndu ndu wakuinyiririo ni maisha ri mumururuka ri mukauga ati ni Uhuru uratuma na ti Uhuru
6: Gavana wa kaunti ya Laikipia Joshua Irungu nake haugite kwa ihinda riri ndakunyita mbaru mwena oro wothe agwikara gatagati ndakunyita mbaru president William Ruto gukana thurwo ringi ona ndakunyita mbaru uria ugakorwo ukiriruka bendera ya mwena wa mung'ethaniro Irungu augite mbara cia kindurire iria cionekanire hindi ya mbara cia hau kabere nicio icangiire hari gukinyanira itua riri riake na makiria akigeria o kurimira urumwe na thayo thiini wa kaunti ya Laikipia iria ikoragwo na muingi kuma ndurire itiganite ekwerwo iri kwa ihinda riri mahingiritwo kang'orio metereire kurugamio mbaũ-ini cia igoti na ni thutha wa kunyitikana abirigicani-ini ngũrani cia maabitha a borithi gũkũ Nairobi na kũrĩ mwena wa Thika na bangi kũhithũkio mwena wa Buruburu mũtumia nĩ anyitĩtwo harĩ na mĩthogoto 12 ya bangi ĩhithĩtwo jaketi-inĩ yake horo ũndũ ũmwe na mũgate-inĩ wa bofuro ndeto ĩrĩa ĩcũngĩrĩirie nginya kũnyitwo mwanake kũrerĩkana marĩ ndũgũ ya kĩwendo kũrĩa mwena wa Thika nake mũndũrũme nĩ anyitĩtwo thutha wa gũcongoire na mũtwarithia wa bodaboda thutha wa gwĩthara nyambo-inĩ ya maabitha a borithi ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩirie kũhithũkio kwa mĩthogoto 30 ya bangi horo ũndũ ũmwe na kiro ingĩ 3 cia ndawa cia kũrebia mantambo ya kĩrĩu nĩ ndeto ĩrathiĩ ĩhĩmbĩirio mũthenya oro mũthenya kuona nĩ ĩrahũthia maũndũ matiganĩte thibitarĩ wa Aga Khan ona guo ndũtigĩtwo na thutha harĩ kũhĩmbĩria ũtũmĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu na makĩria robot ica ikuhĩ thibitarĩ ĩno ĩkĩhota gũkinyanĩria ũthĩnjani thibitarĩ ĩno ĩkĩhota gũkinyanĩria ũtungata wa ũrigitani magĩtũmĩra robot ĩrĩa ĩretwo robotic assisted ovarian cystectomy kũrĩa mũrwaru ũcio arigitĩtwo thĩna ararĩ naguo wa njĩra ya ũciari na no thikũ nini kuma mweri wa kanana ningĩ no matabanĩtie ũthĩnjani ũngĩ kũhetũkĩra mũtambo ũyũ wa robota magĩthĩnja nake mũndũ warĩ na thĩna na nyũngũ ya mathugumo Dr. Elkana Omenge Orango akiugane ndeto ya gutongerio kona ru ni marihotaga kurigitira atumia guko bururi-ini wa Kenya mataguthie thabari ndaya na makiria makaya ni utungata wa kirathi kiguru na macio ni mamuhoro kwa hinda riri ni njitagwo Gaikamba wa Mwangi.
8: Mahanja, kukuru kakara, omuthenya ukiaso, wakura busta na leboto, motivator wa mahasa, uyu alia,
9: uwa mura uwe tatu yoto ya kwa kamenya hauli, hako hatiko kukumu, hauni hegana,
8: hatiko kukumu.

rĩrĩa mbere abawinuke na ciringi ngiri ithano ororu ororu mũndũ wa ngai nĩ ngũkena mũno ũkĩnuka na ciringi ngiri ithano ndagĩkeno ndagĩkeno ndagĩkeno.

0: na mengi
1: wakinya ni gwetho menyo mundu muhono kuri ni afati gothikiriria nyimbo cia muthungutho ati ni hiuru kagogwo koiga ekenya methikiria turwimbo kaigwa rimwe aseri morata akengohire biukiumaga Rigo dio que o maga, you know, ni modu mono kuna fati podi kiri ani bosia, modu mono.
2: Uwe ba kuna wa fata.
3: Owa modu mono mono kure.
1: Yes.
3: Ni fati podi kiri dia todo le baro le mataro na duo.
1: Aha.
4: Uwe ba kuti uwe ba na kiri kiri ya.
1: Eh.
4: Ono pone ruwa manga.
1: Eh.
4: Todo le ring.
1: Yes.
4: Ni poi si yo.
1: Yes.
5: Gukena Express kwambĩrĩria thaa ikũmi cia hwaĩ-inĩ nginya igĩrĩ cia ũtukũ mwago back to back kuma mwambĩrĩria nginya furahi dĩ Gukena Express your evening real deal na wagũyo wa gĩthũri